Amen. Amen. Na be ya den na watimi ehu ni onyankopon de na ma sa ware na meboa sa oboa fo enye ye already no what destroy what say that I'm

0: me da fom na me wo me nae na me ni se anya dro bi na makoti program this ka you go program ba mi si mesi aso ne da me urate.
1: This is
0: anybody one day sir mami ha dwene me ha dwene ni mo me besa se mi wura wu eliba ko fra katapila sir obetu dining in egu. Away.

ya dum e ya dum ka ba bia na ufri ka ba bia na uja e me nya me do ni wa su me se ko bu ba sole dai wa ndiri ba sole dai so bu ba sole dai won se bible so wa se mo ni me se mo ni padua na hia e ya sole dai

sumi nyame ha minimadro da na mo minim Yesu Kristo onola mi wuri sa odini boja atomi abodeng

dwan fo ye wo mo ankasa wo mo nuan opon bibia toa ne se wo mo eto akodie eba won so sa ma o manfo ne bi enso e prepare